0: baby bia wo bia se bia kura wo adwuma mu na wuti a ya imwe nyina ehoye akwa akwa ba ya be yo ma adwuma no pai na na adwuma ya be na no pai no etia wa simple entitya enie ene se ai efu akoye rating bosimi atwa munum na mo kyerɛ se mampani John Dramani Mahama se ne ne Ghana fo abɔgye ne so wo bra wo baaye ntimi fan se afia edi kan ni mu no he sesei emɔgye so no eswate aba fom emɔgye so no swate aba fom ne ne ye bisa se oh eba ne se nie na ye ya ye abɔgye wo so no ene die ye akasa ye se atwe ho Jesus Christ die ni bi na ye si wa hanu Husiana Husiana afedie ye mu bi asase asan twe ho ye bisa se e yeden ene ko farabai e ma sa die na fe enra aban de bai se koko obuo ejina die ejina emu se okowi ase ma se dwa so a koko obuo na ba form die nanso ye ma mu ha san se woni do koko akuafo no ne ti koko akuafo ase ntie se ne yetie no woni ma ne jina ho a aban so se se npa enhwe na floor prices no wane nya hu adwuma ne se ahunti npa aye floor prices ne hu adwuma ma sesei fango no bo no abafom kakra abafom kakra enu simu sem ye bedim nkoma no pay na fe ne kra kra mu anti lgbtqi plus ehun sensem enkwada yo enti mra she beja fie so ma shemra Mrashebe jam chame hene se, mwen sa anya huwa jume biem. Na wachui mwa mrashebe jam chame hene sa aka. Se, wumu se mrashebe jafuwa suwa na pasi di ene su. Se wane shem rakura, ense ewe suwa na besa di yaba brecha. Fiyo beze ya sebe ya huwa jume biem. Iti ene, ya besa edi hun komo. Na, Ghana Pentecostal Charismatic Council su din krata ababonti se. Sa LGBTQ I plus na mrashe bi jafo so ma se emra ho we no emra ni wo ha wono de toto na na dodre no ho na we ni wo ha we ni be man krofo okwa mo ma ye djuma no mo enti yesan kofa dada ne mra ye be di mu komo anopai e de amao enti nkoma ho do miensa ye di ni nie wadwon che ne ba na wakai na afa ho ne yetimi akenkan e de amao nene Abejafo amina mu di juma ofia na emensa. Esa LGBTQI+ won sensem nti. Ye benya Apostle Michael Daku ono e attach so tro otro nwoma. Wosan e preacher. O kansempa. Na afi ono e founder Edma Michael Daku Ministry. Ye ne be di nkomo ofia ha afa LGBTQI+. Ene won sensem yi e ndede ni. Na afi as usual manyofo na bam. Kennedy, Mreku, Sabolai, Ebaba Dema MPP, na Feira, Daniel Dakwa Didi, Ezo Bejirem Dema NDC, ne ye di omae Ghana mkomo. Ocha di eba kwabino usio diyo miyemidini, DJ Truth, eni news team, ni technical team, no, ebo chit domini yesu manopo. Yemo mpaye, ye mfuwe hunshe uradensa anopayi, na fi yemi di omae Ghana mkomo.
1: Anumara, na mishuma frawo, uradi, Eradi humi mbaba
0: yeah! Enti yeni yu koma no payi Sene ya bom paya diya huwa shew raden sasene nyakupo hune mdiye nyansene suye hunu Ene ya bojo chere nito wase ya debe kasa no payi no Afeb ekwe ni mwatene si yetu jano yidi yu koma no payi Enti so jano ufie Babi ya atime nkebi ya su jano Fabe kami mi jana amaswe free nwa na jo. Abe si anopayi ni huo. Na si ja, eni ja, eka bomua. Die free mubanyi na. Eye se, kumo!

Wani ni nuya ose bobie a owa brochimam. Ukachire ose Raymond. A oye juma wo Abidjan. So ama wa rechichire. Biso owu ama nka masem. Yeni owu aya kwam na ma abo. Eyire mama. Enu timi si owu onye. Yeni owu aya page magitaris. Enu timi si owu onye. Yeni owu aya mprazo hine na na wi ape kwagan. Enu timi si owu onye. Na yeni owu aya kwabre nyakon.

0: ya de entra ho ye twa sa chemicals yi eku ni paduam wo ye twa se ye benyina achenyi enna sabi aya enuaba kro aye die kwadu ni adiade no sabi ye die duro no ye hwiegu nsom a ye di kwadu no ye di awurom ye di aduaba ne di awurom within 24 hours no oba kwa na breeze zone wo ho a akwa no ba wo kwadie enti enna kamia kaza se aso bia kro awo aye ye fon yade enna afa one chemical bia ye ko hu a e ha dwen e ye chemical ye fa no potassium bromide sa potassium bromide no aya ade a yade afra ensam sa de be ya sabi ensam no betimi aya tough but as a Ghana ha no obo ha wo kire obi ade a wo heda nsua de ne ye enti dudu a wo se ye fa measurement wo se ye yusu ade ade no kra ampo no sabi ye mfa sa measurement no emfa nge eti etimi ye mane akoboro so eti enei obo ha obaba no anwumle otimi dun so babro ba mi ansa na ansa na ade ache ya se no roba na chika sai ya ne ya e ma do kra ampo de ama o maten kasem nyina no e kwofom wo ye adwuma kakra bi na wa bra ne nipa dua wo ye hoya wo ha nipa dua no bo so gegegegege te se de di moto bi e kra na ahye aye nimu san kwofo nyina beba na wo de machine ya di detect chemicals no e be hwa ne system no san chemicals no emom ana e di nya obu ha wo fili te se de emuo bi enenenenam ne nipa dua no mu ne hota aye ne hene wo kwa nana nana no akika bob obu okro mpa eja na hohyehye nipadua no hohyehye ntisa de de meko ebi asa no ofiliti sa de mo bi enanam nipadua obu okro a etime chemicals no react a etime ama pampan kra da ebegina eya utrim foni kire mo in my life na yam fa machine no amfa system no mu na yam flow show system no se de be ya ubenya home e de ama okra enna memma kra no masama e mobo tous a bamba bi kompreni mi sisi ya me ya me to asin tri atwetweme opeso odun so ko street na dun so na anu enwa amane afa ne baabi sabi odun so wi a na ebia kam obeba na wodi machine no ebehwe ne system nu no obehwe no na chemicals no aman na ye ne prostate glands no apega ana concentrate street aye urethra no enta be wi ase no jisi akwahye no rubber ebe wi ase no na amane mema sam abafam na ye besre ye kuafo no because ohwe yade a yakuafo no de ba ni nyina omunyina yade no e kamya kwa se yade ba ko na machine na yetimiri detect chemicals ni nyoma a ewo ni padua mu no omu beba na wo de machine befa wo system ni mu no na edro na yade hye enwura no wo ni se akuafo dodo na no omadwe ye won se sabi edro no ye ma enwura enti nipa na wo ye edro na wo ani abura o ma yate ase se ba bi awi ase abedu no ye yedan sabi ahode no kra ni ho enti yetimi fa se kan no pupu se de natetefo no eyusu no edro na na ye be yusu na emom edro no ye wuduro to atwere gun se eye hamfo enti wase wo ba pen kata hwene na fa kata hwene se de be ya de no hwia nko ni paduam na fa wo hwia na se wo machine ho apa ya na wo repair se de be ya edro no enhwie enwu ho wunu so bo wo beba no wo de machine be fa eye ne nkase ni mu no na ade atototo na ehye dompenim na yakopon ye se emu ase de be ya kase ni kase no enhwia no wo beba no na sa de no na awewe enti e ba sa ni sisi ni kotodwe na ya gugro gugro ne mfe na chika se de pia wate ya onata so emu ba hwe ne sa bo ba ha entine na so ni sisi e ba ne to ase no na chemical na bo bo emoja na ahye entine mu e ba sa ma emoja no entime emfro enti magnesium na yakopon sha da ye se de be ya entine mu ba go e ba ye mre e de ama no na fa chemicals na lichi adie no afa ne dunsom ne na gana emopie na the rate ya the two asentri atwetwe no na nantu ayeyire onama aso nam fom so ne nanse etime ahyehye no not knowing say say chemicals no and e wo wo mo system no mu and na wo mo bo spray ya wo mfie miensa mfie nan wo bo no katahwene no waso bo a ne homete obu ana ne machine no wo bo ama eduro de timi hwie gu no ho ana na taade na fo say cham ataade no timi e wo eka no ho kwapem lo bebo spray na wio ene o maye se ya na sabi enei ede yade no bo okrompa obeba no de bia wo da pressure dro so ba de machine ba hwe na koma no entine na agye moja ko amene emu no na chemical na bo moja no ewu ntinim ti akoma no pompi moja na ekopem a na sadi moja no e ba akoma no so ti bo so akoma no ebo kim wo ye aduma kakra bi na wabre e basa e ma wo develop bia fra no myocarditis e ma moja no kwan entime nko amenim anu ti ye basre se obusuani ayale se wo maame wo papa yade bia ha no bia no kakra ne se enkwagye abepiemu ewo in my life natural hair clinic ewo enkokko new station eti wudru enkokko a wosu kwan kwakwa new lorry station station wana bro san kase na wo station wana no ani mu hapɛ bosi aboka no pi bru ɛwa bro san na se a canopy bru na se no ɛma ne ton apotoria ana asanka ɛwɔ hɔ wudru wane ton ayo a na se wo ya ayira ye ye adwuma firi adwoda ɛbɛpem ɛyɛ ne memenda wo ma hɔ da na wo bantɛm in case bia wo pɛ ye number na wo ne atwetwe nkɔma a number obetimi afrɛ no ɛyɛ 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 na wafre na yano atwetwe enkomo ena afre yabese yenuanom a omuye enwusie ho aduma no yenim se enwusie nko akwanteni chemicals makomako besa 300 mu amototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu egenim na de nwusie no ebebo efa wofo a cancer ahodo a enipa efem yade akase enipa efem no dodo na ehwa ne fri eti mu amoye chobo a moye pano mu amoye enwo sankofo de nyina yebesram yampen katahwene enkata yehwene o enti enei omo omani so yomu wisibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obewo bredo ho a na wontimi enabiem de pia na ne tie ne ya obu okura wakasa kasa no ema sankofo we nyina beba no wode machine no ebe fa wo system no nanya bibia se chemicals no ne nane ne san nyina da bia no na eyetititi ye besra se fa wani kiremu ewo ima life natural hair clinic na ebre bia ni nipa nyakopo yi ni pia se de baya obagye ne manfo afri eya wo haw mu ebre ni yo ebre na bepiam wo ima life natural hair clinic so ma me na yale so busuani bi na yale ka kire no se onfa nani nkyremu ewo ima life asuye na yade na da no so no me se wo se si nyankopon ti asie enya de a ubewu na emomo betena se no kan nyankopon amane yesam e de a kire aman ye besse ye nuanu ma driver for se se bi kan tutuo no carbon monoxide adoba for ye hye wo mo rubber wo mo be ma se me ba fo mo na obo okura ne kan tutuo no nipam kura na se bi na wo prum mo me nyina nka mom na se bi enya dura bu wo wiase ana ba gi nipam kwa wo na kakadura bu owiase a kendei enze wutua na mobe sa wa hawa abra wuhu drugstore pharmacy ha brofu duro bibiduro ha wo bia dine dia ho adanse sa ne dia na e papa but yedu papa nyina echi adenti ena sabi yade ebu fa yesu yedu papa nyina echi adenti na duro memenda yedua ni party sa dia yedua eburo me se police ne bia obaye ne nase nyina pegepega ne nan kran kwane pabuam ni yade ne trance na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bia ye fa no styling na sa styling no ye nya free sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa efa sa wo ka banku na obobogu rubber mu na ade e beche na wo bedi na sa wo ka ne hia ni ye mu a e wo sa wo yi banku ne free rubber ni mu ade gu eye sone yem na wo de sone ye ni mom esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na bofa son yenim no ebetimi aka ne se ade ama wo but nima na yenim ntino ya de rubber no ne banku nyina to nsuo nim na ya noa ewa abra wo bi musa na rubber ne kura de ba ne de ye rubber no ye musa ana yaya na chemicals no akoye system no mu etie wo bibi ya fa ne sodium potassium pump ese ni padua no yakopon ye ne se bentoa wo mia na wo jeba enu wo pushiba etu ni padua no se sa pump ne ye adwuma wo do se mia wo ho a wo bo se wuyi wo sa na enu wo pushi adiaba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ne system no mu ana ama pump no enye adwuma todo se mia ne hana atom wo do se mia ne hana atom na nimu nyina muamu a na fu apega etu ahwe abekase obi kura na ayde abo ni dia etini pa bebre na no ya do makoto asolefie wan bema na de machine be fa wan system ni mu na sa chemicals no eti sa wan flash am free aya ne system ni mu a he enipa no da ho na sabi wato na nanam won sia do ekwa wa bra ke betimi aye bibi mesrew enipa bebre pese ko beti yensam aye ken obedi so na nso wan nya kwenye ntie Eni po bebre pese, sebi neka wati ima life asuye ye, neka wade wa papa wa mame, nibusu ya nibia wa yale, ebaho, mwenye saa kwenyano, ude nyanku pao ya tom, wuna mafidikesi yesu eti ima life natural clinic asuye ye enkandia, eni unye abro, eni ubusu ya nibia abro, kache nisa onfane ni nchilemu, ewo enkoko new station, udu new station wa abro saike siana, ewo new station hana, enimu, Bosi ya boka nopi bru, ewa ablo sana ase. Emato wa patawia, ana asanka, ewa kanopi no ase. Brahona busa in my life. Udi oduwa kwa nao tuwe niya. Grase mkwa, na wogrum, na waba, uba, yaba yao lab. Yewiedu wako mfidienu. Ana fidienu sinye fidia. Ewa so gegegegege. Wedi ya wabrea buwa, yeyidi achirao. Biko buwa ana kamika anu wadibrea buwa nu. Eti ya mana yemtim, nemfe, ewa ana kawaru. Nenumu enyani de. Edwani kakirabi toni ya manana, sabi. Nefuna ye kuntaye. Etumima brabuwa nukura produsu, bibi ya fendi fast sales. Na basa anaye mawafu, na eye kese. Eti uba, yebeji ni nina adi achirao. Yebeji wa udi emu, ukidni, uonsuno, ubuwa anansuno no. Uba hano, ndakwa na watrebo watete sadie. Usire mienu, aka echi enu. Ubuwa ha, edwani tori yam nani yam yani ya. Ekwa mdeno nani yam yani ya. Nebuwa anu, eshishina chukwa ne chika sa. Inyasu wanu maduro u. Wanu maduro kwa chukwa bre main. Asune yadi enu, dietiane etie. Osa gana hano, eniparudu wana wamo yadi enu. Treatment no muutriti no. Ya wana oti enu. Ashansu diena edadu wa nini pedu yanimu. Ana wampetu wa behubi yamu. Eti senisisi na yani ya, ne chika sa na yani ya, nuwa kwa pepe nkila, na wawe. Owe, nese yao no ekwa, wenimisani huwa tolu. Meanwhile, yao enye yadie, neemom, e yadie nyanku pwansha da ye. Sadie be ya, enamisa usha ashishe mua, ubetime huwe ni, ubetime huwe muma, ubetime huwe hene, ba usha ashishe mua, wakuma unhu, obrebuwa unhu, waharawa unhu, eti sabibi kwasu wo, waharawa mua. Ebede ni wohu, eti nyanku pon ama ye nsio, ana ebeka se homo ahudu obeye se 5. Ye wo prostaglandin, ye wo cytokan, ye wo histamine, sedi ebe ya, ebi ya, wunai ekure kwe tiaka se so, but wenye hu, the moment ya wunai ni tiaka se eneso na ano, na ensio na chi, na kwaka adreno biya ye biya, ye friendu thalamus, ana ebeka se pain gate, na ama wate yao, na amu wenye aba ahoso, na wayu, eye wunai, na yomo mdi etia ni se, Edwa na wawunu mbebrebe nu, ya di substance biya shemua, sa wawunu mkwa uyamua, na akwesiri bany, akwoto balia, sede baya, ensio na bakwa kwaka ameno, ama wate yaonu, enya kwenya enko, edisa enya kwenya enko mfua, enya di abate ya wawu, enuti nasi ya yuobi operation, ya di sike pani ya mpa, but, ya di kaa wano pani ya nasi ya mwane dra, ya di sike chari njina, enya di obedai, obete, but unti nunchirasi ya mfasi ke ncha wu. Anuti sana, sabi penkila ni nduwana ya eno mono, nijume dieno etie. Eti gana, nipadudu wana dead rose wa monuma dura, yadi anu kwa naba, yadi anu kwa naba ni njina anu. Diadu wamu yadi ebano, wamu ni mikuwa baby wamu kwa jaya alu shano. Some machines na yetimidi detect chemicals no. Ebi ni wa, anuti fuwani chile mu ewa in my life. Na yafo machine no, and show system ni mnjina na siya muza chemicals no. Ana edu nya, yabema unro, ya ba flash o system no sada ba ya yade ano ekofo mo a enya de a ebeba esro ebiem nyambe emo ho ban omo ontiase na tin sama ye kenyase na menu mienu yamfa eduro anane yaduane fise edu papa bia ni wa e wa asase so a echense menyale na nyame ba na bia so na wo yade na da so no enya de a ubewu na emo mu betena se wa kenyankopon amane yesam e de akraman peace shalom. I go away.
1: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
2: 96.9 FM.
1: Your number one radio station. Broadcasting around the world. This is your number one radio station.
2: 96.9 FM.
3: Agu.
1: The music you love right here, right now.